0: The time is 11 o'clock.
1: Yo, namiri bookmark yolngo. Numaga nga ma yolngo radio news.
2: Yo, bookmark. Ngaran mo kadal silbi ang ulpidich. Kadwan niya ngarato daw numalang grupan politics update ngunong ruki di nao ko siit ko mulkaw. 10 years ko ngay ngunili di kan siit ngor jen gari ruwar pala, Mr. Goyola. Kaya ngu na kun ngay ngunili jaltil ngay tubi ngor di ka yupto na. Ka war pala na kun mak Goyola. Nawe wala ngunin ngurki di na kun ngay ngumili Mar wala lang na kun hindi wala lang kang ura ngayang o kung kayo na raw yulong o bili ngayong unay maringi unay limurong na Rome yulong o limurong ka gumuro dahil manak marang kang ruki unay Rome go na kun yulong o rights ko malangay kan unay li di jengar yulong o Rome go kaya unay na kun ngayong unay bityan wang akam unay ngayong unay kunara yun yang unay di jamay because the kunguni ngurungi di rom do to al Northern Territory government bay ngo walal na kunguli ki butoro bichoro kamak maktor yul ngo rom ngo ka yul ngo voice ko limorong ngurungi di rom do ngay nguni yaon go yuptun ya kunara yun ya jaman ka nguni na kunakun do yalalang umiri nal ngay jal krewaptun war pala jamao. Hopefully ngay tungon nila din na kung nangoy ngay jama, marji niya maramin ka ngay tuka na kung still kung ka yun yan yun ngay. Katiyan ngay bala na kung doli di seat of Murka ngay yawon ko lapto na ka by-election niya to ka September 12 to. Ka na kung yawon ko limo news kung nga ma, ngay ngay nguna yun ngay wanga niya. Yul ngo ngurki di ka try jelkere waptun sit ko kujok iwar ngay ka ngurki di jaltin ngay to ngurki di jelkere waptun jamaw sit of mulkaw ka ngun di nakun kalay ba pari ngur galing ngur ka doli di ngay kujok maringkili mo rin ngo toli ngay ka family ngay tam galiwin ko po yung ngay doli di kawar pa mlimbo nang maringi ka background ng dek di kujo kuja ma ngai kan ja ma dele health ngur nurse ngur male nurse ngai ka jal kre pap tun ngai ka ngai tu jal kre ngop panwar palan na kon ngur ki de ja ma o yul ngo limurong kon ga yuna ngai tu limurong represent yul ngo meeting parliament ngur kaya kawal mo ngun nito ngai voting ya by election ja September 12th, Kabalanya.
1: Yo, thank you, Numalango. Butter it down. Tambal, you all already early.
3: Yo, Namir Book Park friends, ka families, Tonja Dao, Nimokrin, being a real tinto, you naprung already a little, about announcing Numalang. Uning it to real tinto, mine plan Dorion, Namanito, Alto, Jama mining, lease, Wanga, Mala. Ka Dara Numalang do, ka naprung, Jama Miru Mala. Dari ina pun nito nama, wanga marking boy o bounded boy. Ka sign mala, lecho kung nango, ka barriers mala. Dol real tintango, napur ngayang o lecho mirga respectful ka continuing napurto, communicating no malangkal. Marga napurto rambangi, kung kayo nja mga napal mirio ka wanga watang o mala. Ngunin ni jal, pulo dao, dipal nito contact, nambalil. 0492 415285. Kabulo wala to dora lakam number gam 0492 415285. Or dipal nito emailing walang govcommunities@riotinto.com. Kabulo wala to lakam last na govcommunities@riotinto.com. Kabala nyo, thank you.
4: Yo, bookmark Narko Yako Stewie Malk Gujuk Bapro Gumaj. I'm the bass player with Yoti Indie Band, and you're listening to Yongo Radio. Naraka.

0: The time is 1 o'clock.
1: Yo, namere bookmark yolngo. Numagangama yolngo radio news.
2: Yo, bookmark. Ngarany mukadal silbi angul pidich. Kadwan yang ada tu dao numalany gurupan politics update ngunung ruki di nauk ko sit ko mulkau. 10 years ko ngay ngunile di kan sit ngur jingari ruar pala, Mr. Goyola. Kaya un ngut nakun ngay ngun di jaltil ngay tubing ngay di ka yup tu na. Ka war pala nakun mak ko yula. Nawi wala ngun di ngurukki di nakun ngay ngun meri mar wala lang nakun hindi wala lang kang ngura ngay ngun kung kayo naraw yul ngun bili ngay ngun di maringi ngun di limurong na Rom yul ngol mbele ka gumuru dal manak mang ngol ki ngol rom go inna kon yul ngol rights ko malanga ikan ngol le dijen gar yur yul ngol rom go kaya on go inna kon ngai ngol ni bichan wanga kam ngol ngai ngol ni kunara yon ngol ni de jamany because ta kon ngol ngi de rom do to al Northern Territory government bay ngol wala na kon ngol ki butoro bichoro kamak maktor yul ngol rom go kayul ngol voice ko limorong. Ngurong ide room do. Ngayon ngunin yun go yuptun ya. Kunara yun ya jaman. Ka ngunin na kunakun doyala lang umiri nal ngay jal kriwaptun war pala jamao. Hopefully ngay tungun nilidin na kun nangoy ngay jama margin niya maramin ka ngay tuka na kun still kung ka yun yan yun ngun. Katiyang ngun bala na kun doli di seat of mulka ngay yun go lapto na ka by election yato ka September 12 to ka nakunyaw ngole mo news ko nga ma ngoni ngay nguna yul ngo wanga yul ngo ngurki di ka try jail kare waptun seat ko kujok iwar ngay ka ngurki di jail tin ngay to ngurki di jail kare waptun ya mau seat of mulkaw kangon di ring nakun kalai ba phari ngor galeng ngor ka doli ring ai gojok mai gele mur nan ngo toli ngai ka family ngai tam galewen ko pu ngai doli de ka war ba mur nan ngo mai ngi ka background nan ngo de ki de gojok ko ja ma ngai kan ja ma deli health ngor nurse ngor male nurse ngai ka jalkre pap tun ngai ka ngai tu jalkre ngop pan war palain nakun ngor ki de ja mau yul ngo limurong kung ka yun ang ito limurong represent yul ngo yung parliament ngor. Kaya kawalal mo ngo yung ito ngay voting ya by election ya ka September 12 to. Kabala niya.
1: Yo, thank you numalang ko. Butter ito daw tambal yul ngo ready early.
3: Yo, namin book pag friends ka families ton ya daw yung mokulin bing real tinto yung napurungal ready early nabodo announcing numalang uning ito Rio Tinto mine plan Dorion naman ito alto jama mining lease wangaw mala ka daray numalang do ka napurong jama mirio mala daray na po nito nama wanga marking boy o bounded boy ka sign mala lecho kung nango ka barriers mala do Rio Tinto ngo napurong ay ang lecho mirga respectful ka continuing napurto communicating numalangal marga na porto rambangi kunga onja mangala palmiro ga wa nga wattangu mala muni ni jal pulo dao dipal ni do contact number lel 0492415285 kabulo ara to dora kam number gam 0492415285 o dipal ni to emailing walang govcommunities@riotinto.com Kabulah dorak kami last na govcommunities@riotinto.com Kabulahnya, thank you.
4: Yo, this is Jordan Gekamangu. I work at IJCP, the Remote Job Community Program, as a supervisor. And you guys listening to Yolongo Radio in Milangimbi.

Ya, we are.

0: Tuan Jawa lo kasri ya klok milmit pa.
1: Ngara chani ngarpi ju. Yo ngara rula kama dola dao te aku mata mata. First ngai dola establish. Tuala nya mata mata nya. Ka dola ngana purun ina na yagora. Ka mari ngana purun ku dola wangan nya. Tuala nya mata mata nya. Ka ngurungu nya work turun na wala dola out station. Mata mata ngura. Kaya kunya ngai dua lau ngai bal kena perundingan jaya gora ka ngarpi jingura ngara ya ku dara ya gora adu lang ngara wang ayu gora adu lang ayu wang anjang uni main mabuk mak tiro bungkang wang aku yu kari dua la dao tu la kuri ringu dao dia ku uni ngai first established tu la air station mata mata ka dia la dawa iruna ka you listening radio 88.9 FM.
2: Tuali baraktarua yulunguka meritir ririkton dipteriai dial community ngur. Yulungu malaka ririkton dipteriai ngunin balanya nakon infected jiti rumbal ngur o kurak toka jiti merir. Ka balanya nito yaka menmakum ngir yun. Maram nito jakin marka nunaindo ka family nunggo kalmum dipungri dipteria ngur riri ngur. Tuwal jakin walalkan ngurungu miri guru par jamar kuleo. Tuwali jakin ngaito ka kalmum ripumala riri. Nito maram tuwali jakin every 5 years. Dipteria jakin nito free maram diale wajpil. Wajpil jama mirmala kamariti kumenitilil walal togurupan dipteria ka flu pojakjen. Ka uninika kuyanga uninika ririktun dipteria mariti bala wajpilil ka wangi walalain check up ko.

0: Jejejna Marga Perwal.
1: Oi.
2: What?
1: Yeah, you.
2: You.
1: Now me.
2: You.
1: Yeah.

Hungry, hungry, hungry, hungry.

lumbur lumbur kong lumar may na problemichana lumbur unagapo walang kangay ngoni marawat hindi nyo tole na chanan chalbur yunan bala na chanan buwal maranan nan ngoy ngay marawat na kanapurungi napurungi marawat napurung wala ba ngo kurni gara wak mala napurjale ngoni marchinyan bala kalkitinan nanu kalmarawat lina ngoro kalayoto wal bala wala na wishing na ngoro ke marawat ko kabitya na napurlikan ang liwanganan wala bala ngarak ko bala nya marawat win kajiri po na mukha napurli marawat na ngoro ke liyoto marawin ko yun bala nya yun kapala nya rin mala napurukan na kung ngunir layla yun but we didn't ask ourselves na purungari miring o baba miring gurutu miring biwako miring o nyamari naling oleh kamu nuk terikat pungai nguni dakai. Hei boleh nyam. Yo, adal terapulo mana kaila merong nerepan.

yung ano yung mga nangakol Sunshine Reggae Band ka featuring walka nene na Radical Sun kabi yung rin ka More Power ngayon kami yaman ka Chiroj Kaloya kumani kay Freedom katon yung kabalay din tao lorong ngayon naling ulit kamulok tila morong kapo tuloy tuloy ako yung muni din tao so pijan walang ulit kadali ako yung mayang malalim morong dual river mala on mainland mayang po yung ngunin ngarko la gapo ngunin ngayon yung ngunin dawartun mala ocean lil ngunin din niya kaya ngayon ngunin gaman na kung gapo yan yung big kana yan bala niya gapo ngunin din ngayon na manapan gama wang ganyan ngunin mala kawang ganyan ngunin mala ngunin na munata munata ngayon ngunin wang ganyan gapo yung mayang po yung jaw yun kadawartun do ngayon ngunin ngunin ngunin ocean ngunin Kangara ka dual land dual wangai ngai ngai made up of na munata kagunda kanguni din mayale nan mineral kangayatam munatai kagunda emala mineral jadual kamunuk salt tangai wangai mineral tarwa darwa ngai mineral ka wangai ngai room nanu Kasalt na nangayang uli. So, ngunitin ako ngunit mayang punya kapo dawar tunuan dila ka bala manapan mida ocean. Ngunit din manapan ngayang uli kama. Murnok. Even if lumur to ka ni mayang ngunit na kung lup-lup tun riva ngunit mala, you still da kaya luka dito bir kayo na kung yung binyan murnok kanga kapo. Kangunit ngunit ngayang di room nun niya kaya kalakan that the land holds mineral. Now you room do yaka ngai ngoling ni wakai mi rena kun ngarkola ka ben gapo der mayang kur ga jet turi kur ngatel bichen lingo ngai lingo ni na kun ni gombom ngurungi kap a lot of the times ngai le gombom morno muna tangur ka gundangur malang ni ga gol ngai ri ngai a ten bala mi rena man na kun le ye bichen jo yun yo ka that's why lemur lingo ni sometimes lemur tolop lop tun Mayang or malabala lima tu naun ya ko yang mengenya. Kali mender ko tak kai muruk tu dah. Palanya kapu malah. Ayo. Ka. Tak murung kapu ya kakai dan menyemak li muruk muruk tu narau. Woi ben. Ngutan mana narau plans ko malah. Ayo. Kanya majin aku ni. Explaining je marak kuliah wala why ngay ya ka menyemak. Kadol ngarat reading lumalang interesting fact malah. Mornok po yung kapo po yung. Ngorongon, human doon limuro yung ko malamirti. Yaka limuro so, sivay na kun, walang nga limuro ng yaka, manjmak limuro to, damuro ng kapo kaluka, no moro kumbitan. Yung, darwa mala na kun, wain mala, o kapo po yung mala, mornok po yung mala, ngariri, miya po no, bina mala, yung bala niya, nyoka, wala lang manjmak siya. Muni, wala lang kun ngayang balk. Waka niya ngayang uli ka na oxygen ka ma. Limurong di ala planet ngoro. Ngurong iya di room do ngarak kulay. Muni, ngurong iya di ngarak kulay room do. Muni, nakun nganya li karo akum. Ka watak kuman. Ipi jana bala limurong uli ka breathing na. Tuli din nyalala kumiri. Muna pala balko alam matumarang utul kamarin kiti. Because tangang ya kayong ngulikan na kundarangan biyan realize, ngunit important ngay dal menyemak kurum ko, ocean dual kap, ngunit hindi po ocean limurong planet kurum ko because na kung ngay dal the oxygen kurupa na meron, water dal limurong ka breathing, great yun limurong ka, waka niya ngulungi limurong nga na kung ngung kayon. Iya pala niya, na kung pala niya ngay dal mayali, waka niya, ngulit warbang batan mala, reach ya, mulum mo, kabayang undo ka ngulan na mala, ngotan menyemak kum, Kalimur jang ulik kang ruki ngayang ngombir makatuka ngayang limur. Anting, wirtik doutun, wain doutun. Ngulingu wala lang nguni di. Ngayang balak nguni wala lang wain kumala. Kalimur jatung nguni, kabalai di marci anting wala lang larum. Kang ulit tu, rica bayangu. Limur itu bayangun malak maram wain. Ya pala niya ngayang nakundal nguna indi nyo ocean di bile. Ka darwa ngariri, ka ngariri ngay darapun marma. Monok po yung karaypin po yung. Yung yung marakulay ka doli na malang daw yung ka lorkon doli di daw na malang
ka if na makad mar dum balir dum atum ni makngari me ngoy mala gor to me ngang tun wal dum balang bolo rumi akem yo kadani dum kan ngakol kadaw daw show yo on radio

0: The time is 5 o'clock.
1: Yo, namiri bookmark yolngo. Numaka nga ma yolngo radio news.
2: Yo, bookmark. Ngaran mo kadal silbiya ngulpidich. Kadwan yang arato daw, numalang gurupan politics update. Ngunung ruki di nauko seat ko mulkaw. 10 years ko ngay ngunili di kan seat ngor. Jin gari ruar pala, Mr. Goyola. Kaya on ngunit na kung ngayon ni Jaltin ngay to being ready ka yup to na. Ka war pala na kung mak ko yula na wala lang ngunit ngurok kiri na kung ngayon ngumiri mar wala lang na kung hindi wala lang kang ngura ngayon ngo kung kayo na raw yul ngo bili ngayon ngunit maringi ngunit limurong na Rom yo long le mulika ko muru dal manak mangwa ngro ki ngone rom go inna kon yo long rights ko malanga ikan ngone le di jen gar yo long rom go kaya on go inna kon ngai ngone bichan wa nga kam ngone ngai ngone ko narai on jangone di jamany because ta kon ngone ngro ngi di rom do to Northern Territory government bay ngo wala na kon ngole ke butoro bichoro kamak maktor yo long rom go kaya on go voice ko limorong ngorong ide room do ngay ngone eon go yupton ja kunara yon ja jaman ka ngone na kuna kun do yala lang ngomiri nal ngay jal krewapton war pala jamao hopefully ngay tungon nilidin na kun nangoy ngay jama marjinya maramen ka ngay tuka na kun still kung ka yon yan yon ngon katiyang ngon bala na kun doli di seat of murka ngay yon go Laptuna ka by election yato ka September 12 to ka nakunyaon ngole mo news ko nga ma ngoni ngai una yul ngo wanga yul ngo ngurki di ka try jail kre waptun sit ko kojok iwar ngai ka ngurki di jail tin ngai to ngurki di jail kre waptun ja ma sit of mulkau Kangon di ring nakun kalay ba pari ngor galing ngor. Kadoli di ngay gojok, maringkili mo rin nan ngo. Toli ngay ka family ngay tam galiwin ko. Galiwin ko po yung ngay doli di. Kawarpap ni mo rin nan ngo, maringki ka background nan ngo di ki di gojok ko jama ngay kan jama dili health ngor, nurse ngor, male nurse ngay. Ka jalkri waptun ngay ka ngay to jalkri ngupan warpalan nakun ngor ki di jama o. Yul ngo limurong kung ka yun ang ito limurong represent yul ngo yung parliament ngor. Kaya kawalan mo ngon yung ito ngay voting ya by election ya ka September 12 to. Kabala niya.
1: Yo, thank you numalang ko. Buturi kyo daw. Tambal yul ngo ready early.
3: Screening for bowel cancer is simple, private, and free. Your free kit is available every 2 years from the age of 45 to 74. If found early, 90% of bowel cancers can be successfully treated. Doing your screening test every 2 years can help you to stay strong and healthy for yourself, your family, and your community. For more information, have a yarn with your health professional or visit indigenousbowelscreen.com.au.
1: Yo, bookmark, Namire. You're listening to Yolngu Radio. They are Brick Brick, 88.9 FM.
4: Yo, don't have a problem wrong in. Ka lakram daw ang ngunin bilim mo ka bilingual education po ita upamat ngoy.
5: Ka 2008 to, wal malajari ur tumichoy bukmakong jamarkole ong tunggaramiri ong 8, 10, 12, ka marangalaparamiri ong jamarkole ong. Yo, yung ngoy jamarkole ya kawalkan manmakongal jura milyo marangal. Ka dumichi jura, pichar na kon wripong ur wangang ur town ngor ka cities ngor jamar koli ka uri pun yul ngor mata ya ko structured mata ga culture programs mimich pa yan 1 hour yuro dambo mirunja walo ngay ya ka jama may maktin pala rupien lur kundinan ka kung kayo na mirunja mala lur kundinan ka magi kung na mirunja mala marmaw mataw tukar ko jamao Adeng bala dambo milne yan ukiri marma matta dokar go yur lurkon yan yulngo yulngo ukiri
2: yo tonyang ala tuda berkai un mukulna yalmaina tao yan ngai tul murung meci gurupan dawo nal cara ngai kan experiencing ngoni nanokol times meeting ngoni nata ngai nguri yur as a bilingual education teacher in her early days ka nal cara ngai kan aku nama to dual nakun yurtai na dungarai ngoni ni kan ngatil nakun baman bilingual education murjama as a teacher nal cara nakun ni kan da kai ngakul nakun ni kan ngoni jamar kulit nyan marangi kungal or is it like the feeling of marangi gurupan the whole community?
6: No, bilingual started 1974. 74 for you, then bilingual program, the Yirkalam start. Now come Whitlam government call, and then Nganaplingo weekend Nganaplingo opportunity, then we are now called bilingual program. And during the time, I have I left school and just now you come beginning yaku banayam now we starting the German department kun as it started off with now you are library teacher library now assistant yokma work to an ayakan and at the same time at one ngay me iye yung ay na wikam kahan ang ayakan work to an library nga at the same time ng ayakan library ng ayakan books malanya publishing yaka publishing ma writing ng ayakan jura malanya in English to yung mata but also paying my meal na wikam we had na wik no in the Kandayan LPC Richola Tumbur than LPC. She was the first Noe meal than when I worked to an young wear and then worked on then on the LPC nga. La Taurum then when I grad kin and nana yo Kurarikin and nan, noon and work kami and nan bilingual mabana work kami and ingo delmana. Where book ko yung mga kol? Wala, tell them in the jail me, ngul to yuan. You, not the way, nga kulan dalaman na daon ba na nga na bagan bilingual program na na yirkala running mula dalang walapukul ko schools dalim kulwa da dalim ngulto in minan harong nga nandala visiting na school na nga na bing ahdiis na man nalpian dalang aro nalpian dalaro work to ma dalaro dalingo school nga ro become bilingual program biyan nga nalaplingo bikin and dalang dahor ka yana yarlingo blar it branch widely and the branching madang bilingual program nan bena ngurung ngana po man to manam ngana po idm dang bla kulko dang ngana po bena kulko dalam bena jal minam jina ko program cuz ngana ma ngal ma maringi that bilingual do works ngana ma maringi ngana po bengay bengaro nga I've been a long week classroom teacher I worked to ngay teaching ngay in sa classroom nga ngay maringi na progression ba na jamar ko lewo na pindal ba maringi step by step maringi reading dal ba nya ko lo yo maringi ngay Kajirang bala nan hits na i 2014 nan dangon couple of times nan marma i nan kultun dala na i dala government to tell me kultun do bilingual program ko ang almam na i nganapom di cuman nan dangoyan knowing anabo ningung anabo maringi that piling could do works. You addicted man anabo. Ayalingo kabeapol second time then now to UT government to begin lingwera introducing the now we teaching 4 hours of English. Baik yang mana bu room doktoran, tapi jadi ko, alangan mam year class school mas still mana bu even dah orang yang apa, then pilihnya yutta malanya policies group tuan akan goal le, kalau minute le, kalau mam still die and strongly mana bu, still mana bu yang teaching kan, yo, ningo not just mana bu yang apa that it do works, but also mana bu jalan mana bu rock. Dalkom na ayul ngon room ayul ngo tarok ka bulungan na bro tangi un na nak lingungan na puya kajalangan ana bro udi un na naradango tarok karo yo na ya kajalangan na bro na we teaching na bro jamar kulingan na palingo revitalization program bulun na nga ro ngi yau un nga ro garminyar ngorok rakun na mana tarok na yakang ngana baro bichan ngana baro still ngana baro carry on dangu ya na ngaro strong ngana blingo what we believe in ngana baga na ko believing which is you work yo ka dangu ngaya galin ko na nga 40th bilingual celebration nga and like you manya things ngana like you manya speeches punga punga meong that's the sort of na nga napijal matarok kong bilhin niya o mulka o tarok ko yo nga napijal nga napro work ton rambangi nga ro api ko raga yul o ngom ka bunga bunga wa yo
7: yo tapirik katuli din ko ni kan nga kulim mukul na yal may na yan na ngong experience ka na we supportive tao supportive na ngong tarok towards what she thinks of bilingual education.
5: Yo. Yo, break na pero to kulyon kama ni kaya nga magayal la bolorong irdi palidaw lil ma.

0: 인터뷰 ngara ka dwal ko chan na ka na upo dwal 21st to February dwal walo celebration mir kaya ko muni International Mother Language Day main magnito ya kulaka na mir kayul ko ni kajama kana nung role
1: Yo, marinjia ko melu, ako matkarayol ngunya ka daruk chang rako duwala. Ka role nga rako dila mi arts ko nandiya, kungain nga rao ngali daruk marikibil marama bingro nga pagi duwala daruk ko niya. Sam ngil maruyol ngala, duwala hindi na marikikomunit yung awan na milikalikan ngura. Uliyaka understand ko daroko ni yurong daroko nga pagi daroko ang anak po niya doon lang niya arts niya yako organization kung gaano namiring anak po kung gaano matin naman na ka bilang naman ni darok to wala nga pagi o lili ngayon meron ka la yurong wala
0: kana wala po mala darok ni ngulik ka wala nga o ni ngulik ka nga ma kako may korean darok pag param
1: nga mga ranguli, kawrepin niya nga ranguli, darok pak marama kumat kuro o walang kala darok kuro. Bila niya rapit yan doala, walawang ana, diyan barpingo. Nga ranguli ni nga ma, aga darok pak marama rungin marama nga raro, wala kuro wikyan diyan na, diyan barpingo kuro o wripo nga raro darok nga ma, kadarangan di.
0: Kakumat ko darok ko ni nata, marangitir.
1: Marangitir na niya nga rati ako, kumat ko niya daro ko nga ako lang nga marikin na yung na wala na yung nga nili na yung nga ako marit mo rin mo kumat speak ka nga nili nga ra wiki marit na nanong ka lang ka nga ako lang nga niya ay korona marmat mada pulgumat mada yalur ko na wala yol kaya wala ko na wala ako nili nga ra wiki niya maria marit na kundi nga ra ngo lewangan na rong ko na walang uli always nga rin na correct ng biyak awang nga doa lang ay kumatya straight to darok pero kumatya doa lang akabili-bili mga nga pidyan ang uli yo
0: kana kumatya darok ni kanurong uwangan o ripoy darok to ni ngutar tibili
1: eh nga tuloy niya nga rin ang itinangon niya nga rin naon niya when I was growing up families kalaka dua ya daruk ngana burungu una niru marci bala irka lali kamu na jamar kule ka sam maria ngala pal miri wala wangangule ikura dua ya daruk yo bilanya bicana una galewin kule ngarayu marci ka ngama daruk tual jambar pingu ka wana ka ngula leke bala duala bala milingin bi dual daruk ngarayu ngama jamar kule na Markang kang ala palmir ka makolay nang ala palmir na wala yung liwangan niya wala ngayon niya tarok ya yan na bityan eto la
0: kanak ko ni kagoya nga tarok nga important
1: pilit wala niya nga limirong ko look ko na tarok na kalitya na nga limirong ngunin nga limirong ninanawin nga miri nga limirong ka la nga limirong ko marit mo miring wala ka Pag-atili mo kaya na paman. Manilawala ko na wangan na pala carry on ng ngunyi ko na lila ka duwala na yung ilam mo na duwala na generation wangan ko na kabitin bilawala niya ng ilam mo yung mruko niya marichi pick up ngunyi darok malanya mariwala na yung ngunyi kama to the next generation bili duwala ah marichi di ka darok ngay bili bili yun ya ng ilam mo niya wala na maringi kumana diyan wala maru while they're still young that walang kunye duwala language ya very very important ngilimurong alawal ngangura
0: yo yo klimukadal tao lakaya na mir na ngay dal mayali International Mother's Language Day important ngay yo hope na makadwal interesting gamay makmal maram kalimurong dabuk makodawin Yo, yur nalimutu dawin nga ma ngatil ngarutumen ikai numalang nirpan.

0: Yo, maka ngamayul ng radio, ramen gening katiul kurka kaya talamra dual maka radio ngamadiol bala kumuruka tirk ngalek ngor. Thank you.
1: Good morning, Bookmark. Dual ngana perkanina ngara perkanawi Lenet Kuyula baga manjan kait. Dual ngara tulak karam na malang dao nguni ngana perunyi inviting Aboriginal Language Trusto Bingor, North Coast ngor, New South Wales ngor. Amar kinyo na puro dua la orkam. Emma Murphy, ka kamarang, kaura, ka wamutyan, Lenet Kuyula, ka ngarapi bulkanawe. Amar kinyo na puro, balan, Sydney linya. Kadon yang ngara tunguri yunna nali ngana purunguni marichi ka amuru balaidi ga malamanapan ripukulko wal yul ngwal walangal different ka mata wal walangal ngana puru was invited being or Aboriginal language trust more Pingri while inviting arts na teams na manmak palanya miri waloy nguninga na prumariki first day ngana puro bookmark yul ngomiti ngulan namna mata nga mga napruka dao walanggong ngurungon nguni yung walanggong each language group kong pili barko at mukadwal matan malalimurong ngurang ka kadarok ya mala karirakan ya mala kadao mala napruka nga ma your interns wal kagurupan ya daon Uripulkoy ka gurupan tao, gayark. Uripulkoy ka tao, gurupan, gayark. Uripulkoy ka tao, gurupan, gayark. Ngundi ngoy di, wanga po. Ground po, wala lang ko. Wala lang ko, ngundi. Nawalang ka ngura, ngundi lidi. Ka nawal nguli ka, malakmaram ngundi lidi. Ka nawal ka, marigitir ngundi lidi. Ka ngundi malanapur ka, nama kangama dao uday mo ka na perninan second day yun yan kangama dao malan bukma kong yol ngawong ka third day niya na puro nina kangarapi malang maram nakon ngarapi malang maram ngunilidi lurkun miyalak marikki Nguni ngoi wanga watango mala miyal. North Coast po yol ngom mala. Ka nina wal nganapurungal group ngur. Arts ngur group ngur table ngur. Kala napuruka wanga namira nakon. Bili nakon wal nguni jaltir walal to. Mil manapan napurungal nina ya pichan. Yuri yaka nganapuruka wanga namira nyanguni. Ngula chan din matakurunja. Malang-malang namir na purka wanga namir wana ngoy walal kanan walalang ngura angana purka yan butuloy bichon walalang kangana purulakaran namir nakon yalalang amir ngana purutukurupan numalangal bukmakal dao pichan na purwanga kangarang ni nakon kangon ni nakon ngara feel mulka ir ngara pingara daka nga namir kabalanya miri dayo ngana purka dao nga mangoni wala langkong hindi miritir wangay na purka dao nga ma knowing or chingana ngor nga ma na purka dao Freedom School ngor. Ngunili wale ka jamar kole manigetire walango wal mattao kanguninga na prunga madao kapingri ngara nama nguninga ngama ngunida obalangara nama same day jamar kule nyutta jamar kule nyu 10 mak 11 mak 13 years old palanya mala ngar yun wal stage lil ka mata kurwal kawanga walangin gal walala ka pingui ngana prukana mawalan punggol bur yun wal ka pili mangi tir wale ka ngunni le di ngunni wala ga dara spice ya ko ngunni ngara laka ngal ngati it's too hard ngara ko yur ngunni mata kur ya ko ka freedom school ngai ngunni ya ko ngunni le wale ka ngunni mangi tir nya mata nya wala ngoi wala
2: kun bangir
1: kun bangir ngai ya ko ngunni wangan ka school nya ka ngunni le wale ka ngunni mangi tir nya wala langoi nya wala mata nya kana mangana purkanguni ngara kamalang maramuni nguni di malai nguni wale kamai gitir wokering or pala ngara kualian mari kirali di rungir limurungal yulnguwal limurung kangura ngai rom kamai gitinya oi nguna bilian kyal kringor Muni li biling ali to mangiti jal kring rian. Mattau punggol go manikai go ngala parmiriwal. Muni li murung ngala parmirirulang dur ngatil. Pi muka baman kadiang bala. Manymak na may ngaraka nguni bala ngaraka thinking na ngaraka difference na bilingual school ngay start running balanya miri ngatil palagul yura ngay yaka ngara maringi nako ngay gul yur but nguni nakon balanya hindi mala nakon duali di bilingual school education or ngay important jamar ko leo because ngara nama difference from limurungal kanguna na ngor north coast ngor munawal ka school kurmay gitire wala ngala nga mattao ka bungol go ka dual bala limorong nakon north east anam landi morong limor ka may gitire differently limor ka may gitire education go palanda korean school koro kau kiri limur kayur ngomata kapai ngulimur ka bringing culture limur ngoy ngalimur bungul nya manika nya milkarin pai ngo because bilingual being stopped ya pala nya so limur ya kadia ngon bala magi kom limur ngoy nya limur yurta nyol ngon jamar kolen grassroots ngura ngonan bile home ngura country ngura muni ngara ka difference na ma wala lang pala ngara ka guyangan how ngai ka ngora differences malalimurung each one of us ko barko wai ka then muni after that cha ngana purunya muni third day yun ngana purunya mak muni balanya mirinya third to mak second day yun same time na purungo balanya miri presentation on bala ngana purya muka go on the stage ka ngana purya na kon ngara ka mari mari ngo madara ko lenet ka gaura on the stage bala nya mire ka na pur presenting na kon ngana pur ngo na pur mata ka ngana pur ngo ngana pur room na ngai ka ngura ngana pur mata ngor ka na ngai ka ngura room ngana pur nyumo ko ni mala na pur milko malangal ka give them a little picture marwal nama aya ka ngara maringi na chen wal ka nama nguni malanga na purong yor ngara pin es pul ka noi nguni ngara ka ngama wala langong dao nga mangaraka ganna mangaraka walang presentation, it was different from ours. Jamar kule bungulo kamargete teenage, young age, matau ngunal nya banji walal nya siapa lanya ukiringor ka doan nya bala limurungun ulepo limur ya kamar getir matau wangan narau punggolgo manikaigo milkario kamanungo wa ngangurian ngarakangor country ngor with our own senior people. So every year ngo wherever ngalimurka nina today all over the world, we've got our own language, we've got our own culture. Duari ngay ngo ni gamurun mala ngurun mala limurung poncha mala bukmaku yul ngon nam na limrukanin na ngaraka ngulwanga ngul all over the world. Fungarako, ka ngaraka langaw, maripiringo mara ngaraka langaw, lenit ko kakaw raw. Ngayin, che ngarako ngayin, ngayin marango, senior man. Ngayin miyal kira ko maripiringo, lenit siya, ngayin senior woman, lea daling mir, chambar po yungo. Kangaraping purkanoja mara senior woman chambar pingo clan nation ngarany. So while I was listening and hearing the Dao from Bukmakong different languages group kong, then I come across wangan kangara marak maram yul ngawal doon niya ngarakalakaram yuwal ngarakalakaram huwangan dira mo tul ngayon ni yuwal ngayon dira mo ulman doon niya ngarato sharing through this radio. It tells me something that I am part of on this story. Marakmaran namin ngara ngunili dao ngur ni ka ulman do lakaram kana ngun ni daun ngalan mlan do lakaram. Do I have to tell you uyakka lakaram la tu lini taun do ala
2: yo lakaram
1: yo ala
2: i
1: mun ni na mani ni nyala
2: yo
1: ni ko wangan na mire
2: yo
1: ka nga mani yo you sure
2: yeah
1: ngalan do lakaram
2: yes ma.
1: Yo, mariki ngayon ngunyi ulman, tiramo. Ngarang ngunyi ulrili, dawartun niya ngarang ngunyi balangarang maju resources na mala nama taibul ngun mukarurang dun wala resources mala wala ngun wala jura mala balanya buk mala. Ngunyi wale ka ngayatam tau mala. Ngunyi wale ka wukiri mala. Balangarang come across na balai wangay jura lil. Muni ngara ka nga ma dao ngulukung di diramo ulman gong wai pijan ngara wai kaura lenet tuan nguni dao jura ngura ngura ka tuan ngara marang marangala from ulman gong ni lakra ngal ngaikan dao angay nga lang bichan wa nga malang di angun mala bilen doa le din nungo bay ngula malapal mirin ya nga tilkan marikin doa lachar angay lang bichan na am yu walk pilipi ngungun ni ngay rur ya nga rakun marik mirin ngun mada taikan mada walo marikin dawartun amarikin marakan kangun na lebili mo lang yun yun nga walo marikin kulung iir pichan na napur kangun ni lakaran namin na napurkan ko ni ngara ka malakot miringura ko ka ura ka marit miringura ko lene tahaw napurkan lakaran namin. So ngara feel ngunili na kun comforting ay ngara ngurungi didiramoy ka jura ngurungi tao ka bulo tao ngay ka lakaran on the stage. He knew when I walked out from the stage, marching I straight ngarakal, palang I kuro panawari.
2: That one your time, 6 o'clock, the milmit pan.
3: Yo, namir book park friends, ka families, don ya dao nyumukulin, being real tinto yu naprungal radio lil, about announcing numalang. Uning ito real tinto mind plan dorayon, naman ito aral to jama mining, lis, wangaw, mala. Ka daray numalang do, ka napurung, jama miryo mala. Dari ina pun itu nama Wanga Marking Boy or Bandit Boy. Ka sign mala lecu kung nango ka barriers mala. Dol real tentang or napur ngayang lecu mereka respectful ka continuing napur to communicating numalangkal. Marga napur to rambangi kung kay onja mangala palmiru ka Wanga watangu mala. Unin ni jal pulo dao dipal nito contact number lil. 0492 415285. Kabulo ada tu dorang kam number kam 0492 415285. Or dipal ni tu emailing orang govcommunities@riotinto.com. Kabulo ada dorang kam last na govcommunities@riotinto.com. Kabalanya thank you.
4: Yo, ngara ya ko Wesley Damarandi ka health worker. They are Lil Prague, ka you are listening to 88.9. You're on the radio. Yurta, mind map.
5: Yo, ka welcome. Tango yolngo manikayo ewa.

0: My name is Beatrice Chena from Madea. You're listening to Yolngu Radio.
1: Kanung jinang balaya kanu kanu ya kami sindun dia ma. Pirere yone ya kabala ya kajo yone ngale kwa lega bae mna rupe mbanya free. Kene ya wara tun.
2: Wannam.
1: Mbanya ya mder pangurum.
2: Free.
1: Free billin. Paya yung nado ngado bae mder pang. Kabala lari yung mana. Yo. Paya mbanya yung nanukin kong darokpe. Paya yung nado dalawa mbanya ya.
2: Ka. Na ngay ngurum.
1: Free. Free billin. Paya yung nado ngado bae mder pang. Kabalalari yung mana. Yo, paay mo na yung nanukin kong darok po. Paay ako na rin

0: Ngayon nangal. Ngayon ba niya nangal mga gandar muro? Ngayon ko lang. Joy. Pitcha na kayo. Eh? Pila niya kayo. Pila niya kayo karakram juan na darpa. Panyam gana. Unam na darpa yakan wiyin.
1: Yaka wiyin.
0: Unam na darpa dumbol ka flat tanan bukom.
1: Flat bukom ka
0: bukom. Dumbol na darpa ka flat tanan bukom ka sugan yan na.
1: Dual na yung rara kalam ka? Na, wala dual yung kalkimar.
0: Wait, yung panyan mo pa-plan doon nga rin ka tambali ya. Kaya rin ka nga ka pa makakabulap doon ka bat na rara kalam.
1: You're not far from dual na yung kalimko. Kawa.
0: Basta nga. Petrol mo nung namin pa yung rara to.
1: Ga. Las makailan niya pala
0: niya. Yaka las.
1: Second.
0: Second. Yaka second mga rong hara karam. Una nan last, but that are in Manalaga. In Manalaga, una nan merchant ban.
1: Una yan.
0: Una yan. Nan mabiyon magandar nga. Yuka may mga ye.
1: Why?
0: Pa airport sa General Jama, kurungo nga. Kinakur pa lang, doon wala papa mingo yun. Kangalin niyo ba niya mare, mga nap kong harin nako
1: yun.
0: Kaya uro, kado yun niya nalipo kurungo nga. Kaya nangal nga yaba niya. Yun, nangal nga yaba niya ya. Per pamilyo. Ya kwa uro.
1: When that
0: ama yu alak miyan
1: ngay. Shepi time. Ngay kan shepi. Now ngay kan make that airport. Una rara kala.
2: Yo, ka welcome. Tango yul ngu manikai wo awa.
3: Tara!

0: walam dango kawarmok na 7 p.m. na. Yo, namire bukmak yolngo. Numagangama yolngo radio news.
1: Yo, bukmak. Ngaran mo kadal silbi ang ulpidich. Kadwan niya ngara to daw numalang grupan politics update ngunong ruki di nauk ko seat ko mulkaw. 10 years ko ngayon ngunong lady kan seat ngor jin gari ruwar pala, Mr. Goyola. Kaya on ngunong nakon ngayon ngunong jaltin ngay to bing ngunong lady ka yup to na. Ka war pala nakon mak ko yula. Nawi wala lang ngunong ruki di nakon ngayon ngunong Mar wala lang na kun hindi wala lang kang ura ngayang o kung kayo na raw yulong o bili ngayon ngunin maringi ngunin limurong na rom yulong o limurong ka gumuro dahil manak marang kang ruki ngunin rom ko na kun yulong o rights ko malangay kan ngunin li di jengar yulong o rom ko kaya ngunin na kun ngayon ngunin bityan wang akam ngunin ngayon ngunin kunara yun ngunin di jaman because the kunngi ngurungi di rom do to Northern Territory government ba ngo wala na kunngoli ke butoro bichoro kamak maktor yol ngo rom ngo ka yol ngo voice ko limorong ngurungi di rom do ngai nguni eon go yuptun ja kunara yun ja jaman ka nguni na kunakun do yala lang ngomiri nal ngai jal krewaptun war pala jamao. Hopefully ngay tungon nila din ako ng ngay jama margin niya maramin ka ngay tuka na kung still kung kayo niyan yun ngay. Katiyang ngay bala na kung doli di seat of Murka ngay yawon ko lapto na ka by election niya to ka September 12 to ka na kung yawon ko limo news kung nga ma ngunin ngay nguna yul ngo wanga niya yul ngo ngurki di ka try jel kere waptun sit ko kujok iwar ngay ka ngurki di jel tin ngay to ngurki di jel kere waptun ja mau sit of mulkaw ka ngun di din nakun ka lay ba pari ngur galing ngur ka doli di ngay kujok maringkili mo rin nan ngo toli ngay ka family ngay tam galiwin ko po yung ngay doli di kawar pa mlimbro nang maringi ka background nang ngode ki di kujok ko jama ngai kan jama dele health ngur nurse ngur male nurse ngai ka jalkre pap tun ngai ka ngai tu jalkre ngop panwar palain na kon ngur ki di jama o yul ngo limurong kung ka yun ang ngai tu limurong represent yul ngon merchin parliament ngur kaya kawalal mo ngon ngon ito ngai voting ya by election ya September 12th, Kabalanya.
0: Yo, thank you, Numalango. Buturi Kendao, Tambalyolong Radio.
2: Screening for bowel cancer is simple, private, and free. Your free kit is available every 2 years from the age of 45 to 74. If found early, 90% of bowel cancers can be successfully treated. Doing your screening test every 2 years can help you to stay strong and healthy for yourself, your family, and your community. For more information, have a yarn with your health professional or visit indigenousbowelscreen.com.au.
3: Mangara na jo damage wangara ko milingin be be an ko ndal program ni ko rukura ko mala balanya mala to now na rangers na wagaja. You're listening to Yolngu Radio.
0: Yo, menmak, welcome to Yolngu Rock and Roll Hour.

0: riri. Gayol puyo riri.
1: Yo.
0: Ya pulang aja muka demang ucila karam. Muna jina kan buturo. Eh, kanguna ingay lakarangal. Jamie, Dr. Jamie. Bayangon ga mang ucila karam mula nali.
2: Bayangon ba yung bandang wala pang dalabay buturo riri mimi? Bila niya yan?
0: Yo, balang ay nguling. Mayang kitira ulipilim rungulay. O ngune yuto ngune ye butro rere mere gayo lang nya kang ngune butro rere puma o ngay tam ngay ka.
2: Yeah.
1: So sometimes this rere, this gayo rere, this can last for a long time. Nakun 3 months. Mumbulo. So that can last for a long time. And if we don't notice that jamurukuli have that riri, walal butro dumuk ka panga walal kangama.
0: Ni nga kolo. Muna ngon ni, pala yang ni gayol po yung nakon riri. Ngaya tamli ka ngon ni yoto eh. Ngon ni butro po riri. O butro riri mira ngayi.
2: Banda ba yung kayo lang aro nga?
0: Eh, ngaya taman ngay ka ngon ni, puman ngay li ka ngon ni, o makayli ka ngaya taman ngon ni riri. Ngayong uli na uwin. Nali na ngayong uli limro mayang kitirya. Pala niya nga yuto ni kakayo butro po wiri ngayon. Bayangon ngay ka mayang kitirya.
1: Yo.
0: O bayangon mukha ngayong uli jama may makum ka.
1: Yo.
2: Yeah, picha na.
1: Because it's so hard to see this riri ngayo, it's really good to take children for a checkup. Nakun 2 times every year. Marmamir every year. Ngay man makmiritir. Ka ngun imarangit po health worker. Walau donama. Mutroi giri. Walau donama. And look at that eardrum. Ngay manmak. Wa yakka manmak. Ka barpa kangora. Napungoy butrungor. Po wika kangora. Wa ngay manmak. Yabala niya.
0: Yo. Yana. Nga manika. Ngarikyan. Uni ngay kan lakam gamarang to na ko na kon kiamar koleo pala jay ngoni walto ang ata mriri ngoni nap mo ka ibutrong or limrito walto ka maram na mawalan to ka marangkito o butrong ngoni riri mire jama mire to ka na mawalan marma mire o repulor ko ngalendi.
1: Yo.
0: Walto ka jakap maram na mawalan to ka buturo.
2: Nan babayan buturo nga ula na pabegi bila niya yung uye.
0: Yo, ngay palang kibaya na ngay buturo ngungore. Na umire, barpa mire buturo o wika mire. Wika yan ngunye laka ngay ngurongo.
2: Epi dyan.
1: Yo.
0: Ka mawalan to ka wajpilil. Jakap ngay to ka na uye wala jama mire mala health work kay nama buturo jakap chinaga. Nati niya walang ngunit buturo.
2: Hama.
0: Muka?
1: Yo. Man magtawo, manda. Nawe, let's have a break. Ga nga mamanikay ga rungi rali.
2: Ma, yalala muka. Ma, man magyo.
1: Ma. This program is brought to you by the National Indigenous Ear Health Campaign, an Australian government initiative. The views expressed in this program are not necessarily the views of the Australian government.

0: doing with radio, don't you?
1: Yo, welcome back. Gamarang Dawal. This time we'll talk about long-term effects of ear disease. Ga why doctors ga worryun wutrupoi radio. Why we worry about ear disease. But first, let's talk a little bit about how we learn. Nalli limur li mangitir. So, na manda, yesterday we were talking about that dawo, how we learn. Nakun kong to ka putroi.
2: Nalli yo. Malmaro mangi?
0: Yo.
2: Yo, jane.
0: Nakun limur li mangitir. Kong do. Kana mamilio, kanga mabutoroy, kalukoy,
2: kaduruara yo,
0: kaduruara, ninganyuli nga malimurnguli, putoroy ja, ka kung dunya mamiriam, kamilio na ma, kalukoy ja mamiriam, kaduruara ko dyanguli wangan, lakaraman limurbili putoroy, limurtungurungi nguni.
2: Tau mi ngalingko.
0: Yo, tau nguli kalakaram.
1: Yo.
0: Palimurnguli manikitira dyangi mala.
1: And small children, nakun ngaparanga mir yoto, ka chanchan mir yoto, they learn really quickly.
0: Kena yoto ngone ngaparanga mir tiang bilis awal ko yanga ka chanchan mir bilis nakun yoto chanchan mir ya, yung ka dara ka galkiri, yung ka nang dun ka galkiri, muna jamar kule wal ngole kapun di man kitire. Waljale bodi kamren getere na komala.
2: Ya wicene wicene.
0: Ya pian galak kam ngunda muka.
1: Yo. Main mak. So when we get ear disease, when jamarkuli get ear disease, there are a few different reasons why we get ear disease. We've talked about germs reproducing in the middle ear and causing barpa. Ga that silent ear disease, when the weaker sitting in the middle ear. And when we have both of those, we can't hear very well because that stops our eardrum and those small bones in our middle ear from vibrating very well and carrying that sound.
0: Wanga jari re ngoni kai ol re re ngoni ngoli ui kai ka na ui ngai tan butoro ngona na punga ui ka ure pingoni butoro re re ngoli ka ngora
2: parpa ne
0: na punga ka parpa wandira ngai ngoli ka butoro ngor
1: yo
0: pala ngoli komuru dal kuman nga na ra na bangon ngali to nga ma men makkom
1: yo
0: plezia ngai marai re re marai
2: Ngunan bay banana pakul ngengunangi ya aku na adangu. Eh, James.
1: Yo.
2: James, pala malabo yun namin. Banalang ayam.
0: Yo, malabo na mirang unali na pungka ungura putterongor.
2: Pala banayan nan bay banana ririn. Eh?
0: Yo.
1: Yo.
0: Marman ngay ririn yun nanakun. Lakaram ngay ka marman.
1: Yo.
0: Wakajang uli wikay ngunangay atang putterong. Una balang unyo na pungka uy putterong. Kawang kanja ka
2: parpan
0: parpan ngai le bari una ba tuandira ka parpan
1: yo and when that eardrum has a hole in it it can't vibrate very well either that sound doesn't make the eardrum vibrate very well
2: yo nalpian
0: ngone ngai ngole butoro ngona napunga ngai butoro bari unya ngai ngai meriya Ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon napong kayo ng butro ng araka, bayan ngayon ngayon ngayon marmari yun dyan ngayon. Piling ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon butro ng.
2: Ano kumrira kayo? Ano kumrira kayo? Umi?
0: Piyurira kayo ngayon ko nga naraw.
2: Yawi dyan eh.
1: Yo.
2: Ma.
1: Ganawe, lots of yorongo that I've spoken with, they think, yo, manymak, yor ngayon butro po durum, our eardrum, that will get better. Yo, you welk. You're not always.
0: Yana tarwa ngai ka ngai kamarang tulak karang nakon tarwa ngai ngul ka muka kamarang iul ngul ka wang anukal.
1: Yo.
0: Lakam nil ka da obotro pun ngun ngun napung ka obotro.
1: Yo.
0: Ka wal jang ngul na ngai tu menmak ter kuni o Unal kyan ngay to ngon yaka ngay ngon la kami. Main makter ngay to. Yur yaka warpam.
1: Yo. So, sometimes that eardrum ngay do parup mirir.
2: Bar minan ba yung?
1: Yo.
0: Bili ngon ngay ulipi ngay to ngon ngay galmom rirakay wo. Butoro ngon na pong kaya butoro. Bar mire. Bilipi kang ora.
2: Manam, yakanan ba yung? Bilipi imin ba nam, bayan nan nung aruna pa dya? Buwayak chi?
0: Kira ka ngunin ngura ka nawin ngoro. Napong kayo ng butoro ngoro. Ngunin nguli, napong kayo butoro bari yun. Kamay makir ngayla ka bilipi ngunin ngura ang ginakan bar na.
1: Yo.
0: Yo. Ngunin nguli ka gulmaram rirakay. Ito kaya kanura kay men makum nga ma.
1: Yo.
0: Mukha bichan ni kalakaram.
1: Yo.
2: Ma.
1: When we can't hear, we miss out on lots of things.
2: Yo.
1: We can't hear na manakai, ga bungul, ga mata, yolong mata, ga dao, ga gol ngur, ngay dal, mirtir, imbalanya.
2: Ya.
0: Ngunin nga yakan man make. Ngunin nga yung uli. Uyin nga meri ang una. Napong ko ay buturo ng una. Barpa onre ka. Uriri meri. Nga yung uli. Kumro na kong limurong. Nga nara una. Bayang nga limur to daw. Nga mamani kay bungkol.
1: Yo.
0: Karira kay o daw. Man mak daw. Important daw. Bala niya. Nga yung uli ka. Bicara. Bicara yun ha. Oh, now I'm gonna walk here in a rip and bang on the guy. Oh, Tom Ritter, man, get there. Feeling hungry, really.
1: Yeah. And so this is really important, especially for Nyumukunin Yoto, because children learn really quickly when they are young. If they can't hear when they are young, because they have that butteropoi really, then they miss out on all this information. Dawo, ga manakei, ga bungul, ga mata. And they don't learn as well. And sometimes if we have that riri and we can't hear for a long time, sometimes we can't learn that same information, those same things. We can't learn them later.
0: Yeah. Nakagun yutong, yumurko, yutong na ilkan nga kolgato, yan meron na we.
2: Maparangan me.
0: Maparangan me. Kunya nga yutong, parang nga merja na we, nga tam kariri. Ngulong yintong karay mala. Nga hindi yala nga merja nga may nga ito katawin mala. Manikay ya, wanga ngor, wukiri ngor, birka miri ngor. Yakan nga ito kamany makum nga ma. Wicar yun ang ito ulipin mala. Kaya lang ito ni ngala palir. Hindi tiri ang ito ni ngutan ko ni. Ngayon daw ko ni nawin. Na malangay kan nga ko lang ko ni. Ngunin nga ito wicar yun ang ulipin. Kaya kan katarangan ko ni. Umarang kitere. Pili ngulong iriri ko ni. Butro po yung iriri ko ni. Ngayon ka ngayatam. Nawin ngayon. Bayangon ngayon kan marang kitin. O bayangon ngayon tarangan na. Dao ngunin ngayon kan marikin.
2: Ngayon ko nanaro ba na wiyan ngumin. Ngayatam ba na riri, buturo yung riri ngi?
0: Wiyan ngumin ra ngayon ngayon ngayon at tangal.
2: Ya, wiyan.
0: Riri ngunin, buturo po siya riri. Pala ngayon ka namala ngunin, uri po yung mala, man magkadao.
2: Wiyan, wanan.
0: Para wiyan, uri ka bayan ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon
2: ngayon ngayon
0: ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon Pahingon ngay kan ngakul ngunin.
2: That's why then ngan macal, bichan ngan maro, ngan maling kaya pundi, bilanya yumur ko, bilanya cakap, likola ma ngacil ngaca.
1: Yo.
0: Muka?
1: Yo.
0: Limur to pundi kama jamar kuling, ngunin balanya butur riri miri, balanya kanya napung ka oi butur, ngunin ngunin bari unga parpa ondur ka, limur to kama pundi.
1: Yo, you well.
2: Check up ko.
1: Yo, man magtawo manda. Ka na we. Let's listen to one more song. Ka rongi rale ma.
2: Ma yo.
1: This program is brought to you by the National Indigenous Ear Health Campaign, an Australian government initiative. The views expressed in this program are not necessarily the views of the Australian government.

0: Yo, nimmer kan gamma där bara med jungrerio. Yo, men mak mitre.
1: Children can get ear disease with no signs. This is like silent ear disease. If children have this silent ear disease, they can't hear, but there are no other signs like pain or pus. So it is hard for parents to notice this disease. For this reason, it's good to take children for a checkup regularly.
2: Yumru ko yung aro mayam, buturo riri. Ngaro ta kay nga nanaran. Kayul nanan bay ngaro nga dangoya. Di ka nanaran. Kadangom, silent ear disease nanda ngay kanam. Ka kayul nan bay ngaro nga, ngaro buturo yan nanadang ririm. Kabana yumur ko yo, dangoya yaka ngayatam, riri, kayul uy, buturo riri. Panandalang ngaro bayangun ngama, ka bayangun biya pulpichan sign na naka nguya pichuwaing kinakuya kayuluwe ko buturoy ko ririwo ngaro ka bulun nandal ngaling ko ngarindi ko papa wo ngalma ngaro bayangun doon na yung
3: tuwan jawalo 9 o'clock na PM munagon kalkimak ngura na mirwalo.
4: Yo, namire bookmark yolngo. Numagangama yolngo radio news.
5: Yo, bookmark. Ngaran mo kadal silbiya ngulpidich. Kadwan niya ngarato daw numalang grupan politics update ngunong ruki di nauko seat ko mulkaw. 10 years ko ngay ngunili di kan seat ngur jingari ruwar pala, Mr. Goyola. Kaya on wit nakon ngayon ni Jaltir ngay to being ready ka yup to na. Ka war pala nakon mak ko yula na wing wala ngon ni ngro kiri nakon ngayon ngumiri mar wala lang nakon hindi wala lang kang ngura ngayon ngo kung kayo na raw yul ngo bili ngayon ngon ni maringi ngon ni limurong na Rom yo long le mulika ko muru dal manak mang ngro ki ngone rom go inna kon yo long rights ko malanga ikan ngone le di jen gar yo long rom go kaya on go inna kon ngai ngone bichan wa nga kam ngone ngai ngone ko narai on jangone di jamany because ta kon ngone ngro ngi di rom do to Northern Territory government bay ngo walal na kon ngole ke butoro bichoro kamak maktor yo long rom go kaya on go voice ko limorong. Ngurong ide room do ngayon ngunin yaon go yuptun ya. Kunara yun ya jaman. Ka ngunin na kunakun doyala lang ngumiri nal ngay jal krewaptun war pala jamao. Hopefully ngay tungun nilidin na kun nangoy ngay jama marjinya maramin ka ngay tuka na kun still kung ka yun yan yun ngun. Katiyang ngun bala na kun doli di seat of mulka ngay yaon go lapto na ka by-election yato ka September 12 to ka nakunyawon ngole mo news ko nga ma ngoni ngay nguna yul ngo wanga yul ngo ngurki di ka try jelkere wapton seat ko kujok iwar ngay ka ngurki di jaltin ngay to ngurki di jelkere wapton ya mao seat of mulkaw kangon di rin na kun kalay ba pari ngor galing ngor. Kadoli di ngay gojok, maringkili mo rin nan ngo. Toli ngay ka family ngay tam galiwin ko. Galiwin ko po yung ngay doli di. Kawarpap ni mo rin nan ngo, maringki ka background nan ngo di eki di gojok ko jama ngay kan jama dili health ngor, nurse ngor, male nurse ngay. Ka jalkri waptun ngay ka ngay tu jalkri ngupan warpalan na kun ngor ki di jama o. Yulong o limurong, kung kayo na lang ito limurong represent, yulong o merching parliament or. Kaya kawalan mo ngayon nito ngay voting ya by-election ya, ka September 12 to, kabala niya.
4: Yo, thank you naman ko, buturi kyo daw, tambal yulong o ready early.
6: Screening for bowel cancer is simple, private, and free. Your free kit is available every 2 years from the age of 45 to 74. If found early, 90% of bowel cancers can be successfully treated. Doing your screening test every 2 years can help you to stay strong and healthy for yourself, your family, and your community. For more information, have a yarn with your health professional or visit indigenousbowelscreen.com.au.
7: Yo, ngara nyako, hango, ayongo kota ngara, eraringo, ora ora ngara, papurun, may mengondara ko, komat, ngari mengondara ko, tatoy, kawako mengondara ko, kalpo. Ngaman no maka, yongo ereo, tiyara, irkala, ayo, lingon.

0: maka nga mayul ng Radio 88.9 Dual Nolon Boy.
1: Kaywa, koro kora, padola, mo ba na marje?

you ngara Johnny ngarpi je ka you listening radio 88.9 FM.

Thank you.

I'm

I don't know.

Ah,

Yo, 4 p.m. Saturday, World Music Hour, Cinelang Ayolgo Radio.

0: Duan jawalo 1 o'clock menaun.
1: Yo bukmak ada aku bije menunggur ka tiar awak tanda arts ngo ka numga ngama 88.9 FM toa yulung rerengo. Yo yo.

Yeah.

Ngalin mara ganjing rungalula ilere bangajo.

ഞങ്ങൾ

Mudamungaralu yale vangoru duruvan.

0: Pero tú al sao, Angara na we mau je ta do al bolo ka bolai ta wo buk mak kole morong a jamar kole de korong mak mangol ka le bin jawar yon a na ngal ngabra ka bolai ko da wo ja wang kan mer walu jawar ka gare ka daro gongor ginaga ka walangan dot mambala na ulil court lil na kau nil ngai jad nan wang a bichan kam muruk di na ko tol ngo wang ngai ngo bichan ngai wang a yo men mak ngara no to korpan 5 days ni to na in custody ngo ni to ngo nal jail ngo custody ngo ni to kadol ngai yol ngo yak ngai man ge na mayali custody Main mak balangannya wala jodoh paman. Pap dah sengai jina kang unyel itu. Kangai galkon ngai, wangai muna kangura cado, kabelo marma day, wangai muna kangura cado, kabelo pucan beli kalas day na, nakun pap dah sna, ngai itu tawat tu na. Angai ngenin maram makyul ngenin maram mak ngenin balandai maram bingung ngenai jail ngakari in father custody marikin wala wangal na balangai bicana wai ngoni jat turakura kangal pijar kam ngarato nina ngonal custody ngur 5 days yoro ngai ngara ko bangu kana nawe kastet tak ngai bangu kana ngara kan spekti na kun nawe para ngai ko kastet kana ya bale ja ato ala do al jaur pa do al jaur pa ngai ya ka mai gena kastet makai ngun bicara ko yan mak ngai to kastet tan ko ka ma bale ja el el pir bangu bangu ngai kastet barada do beru lo ya bale ja yo
1: hello ngara ya ko nei pri komana ka ngara ko wa ati pungkan kan ko ka numa ko ngama yor ngareria

ñako labe dans rakane nañ melen gembe am ni nga mañ radio 88.9 FM.

yo bok mak ngaranya ko en jula kanga man maka 88.9 FM Yurong Radio.

0: Check it out.
1: Yo, I'm back. Go radio.

ఎక్కడ పడుతుందో పలిమూరన్న దీవాలడు వెళ్ళాలి పలిమూరన్నా.

0: The time is 5 o'clock.
1: Yo, welcome. Tango yolngo manikai wo awa.

You are listening to Yungle Radio 88.9 in Ramanginning.

0: Wangaya, 6 o'clock in the morning. Jodak unai.
1: Yo, nama dia Bookmark Yolngo. Nama kangama Yolngo Radio News.
2: Yo, Bookmark. Ngarang kadal Sylvia ngulpidich. Kadwan yang ada tu dah, nama lain grupan politics update. Ngunung ruki di nauk ko sit ko mulkau. 10 years ko ngay ngunung lady kan sit ngor Jin garir war pala, Mr. Goyola, kaya unguit na kung ngayon ni Jaltin ngay tubing or hindi, ka yup to na. Ka war pala, na kung mak Goyola, na wala walang ngunin ngro kiri na kung ngayon ngumiri, mar wala lang na kung hindi wala lang kang ngura ngayon ngo, kung kayo na raw yun ngo, bili ngayon ngunin maringi, ngunin limurong na, Rom yul ngole mbele ka gumuru dal manak mam ga ngro king ngone rom go nakon yul ngo rights ko malang ai kan ngone le de jen gar yur yul ngo rom go kaya on go nakon ngai ngone bichan wanga kam ngone ngai ngone ko na rayon jang ngone de jamany because ta kon ngone ngro ngi de rom do to al northern territory government bay ngo walal nakon ngole ke butoro bichoro kamak maktor yul ngo rom go kayul ngo voice ko limorong. Ngurong ide room do. Ngayon ngunin yaon go yupton ya. Kunara yun ya jaman. Ka ngunin na kunakun doyala lang umiri nal ngay jal kriwapton war pala jamao. Hopefully ngay tungun nili din akun nangoy ngay jama margin niya maramin ka ngay tuka nakun still kung ngayon yan yun ngun. Katiyang ngun bala nakun doli di seat of murka ngay yaon go lapto na ka by election yato ka September 12 to ka nakunyaw ngole mo news ko nga ma ngoni ngay nguna yul ngo wanga yul ngo ngurki di ka try jail kare wapton seat ko kuyok iwar ngay ka ngurki di jail tin ngay to ngurki di jail kare wapton ya mao seat of mulkaw kangon di din nakun kalay ba pari ngor galing ngor. Kadoli din ngay goyok, marigili mo rin nan ngo. Toli ngay ka family ngay tam galiwin ko po yung ngay doli di. Kawarpap ni mo rin ngo maringi ka background nan ngo di kidi goyok ko jama ngay kan jama dili health ngor, nurse ngor, male nurse ngay. Ka jalkri waptun ngay ka ngay to jalkri ngupan war palay nakun ngor kidi jama o. Yul ngo limurong kung kayo na ngay to limurong represent yul ngon merchin parliament ngor. Kaya kawalal mo ngon ngon ito ngay voting ya by election ya ka September 12 to. Kabala niya.
1: Yo, thank you numalang ko. Butter ito daw tambal yul ngon ready early.
3: To wali, barak taro wa yul ngon ka meritero ririkton dipteri ay dial community ngor. Yul ngon malaka rirekton diphtheria ngunin balanya nakon infected jiti rumbalangor o korak toka jiti merer. Ka balanya nito yakamen makom ngir yun. Maram nito jakin marka nunayin do ka family nunggo kalmom dipungri diphtheria ngor rirengor. Tuwal jakin walalkan ngurongo meri gurupar jamar koleo. Tuwali jakin ngay to ka kalmom uripo malarire. Nito maram doale jakjen every 5 years. Diphtheria jakjen nito free maram diale white pill. White pill jama mirmala kamariki kumenitilil walal togurupan diphtheria ka flu po jakjen. Ka uninika kuyanga uninika ririkton diphtheria mariki bala white pillil ka wangi walalain check up ko.
4: My name is Beverly and I'm from the Red Centre of Australia, Alice Springs, and you're listening to Yolngu Radio.

0: Yo, my name is Baker Ligunabad here in Nulunboy, and you're listening to Yulung Radio on 88.9 FM.
1: Yo, Yulung Radio. To alaman gining, ada ako Adrian Groovy ka mamadudol daw na ka happening IGCP. Yo, na ka na kung happen daw neng, alaman gining. Yo, to ato ang nakumalo sa alaman gining. Ay dito ako rupa na ka-happening na kung na-jaman na kung deal. Kayo.
2: Yung kanin dala na we Robert ka rin ako man na kunya kayo yung kunya yung ako. Aba, pero nga dala na we lilipian na ka-raping yung nga rin. Yo, na kung dala, ana kan dya understanding na RJCP na we deal na pala yung active rin mayroon rin na we na kung nga yun na pala niya dal kumdokawan na jamaw. Yan liam ram no namarga ni to now any jamal waptun balan len no to pick up now jamal balab yan indil mala already ni gakal mere balanya ito la kan understanding how rip ngay to kan na kon liam ram pen balanya ito la kon school your school jan ni ngatel kon na ka diang balan ni to kan now market ter now kon siri picket kon balanya mara ita isin anyway jamal di Australia dalwa nga balanya.
1: Yo, nako malanya kamalo. Nako malanya mar ko lego ning utol. Ka ay malanya mamara na kundual. Ning or IGCP. Yo. Wen ba ay utol utol na school mo ka doctor balang ay out. Na balang ay balang mandiel.
2: Na no no na balang ay mar magakal. Alia kamata. Nako English ko nito nga ka understand nito ka balang nito utol ko nga nito understand ka yulong nito alakam. Apalanya kung kayan na we kung kayan do kan balandan kana ka happen no or RJCP ka balanda mal ta train abuna unita na kun na ngayon na tunir pan go ka na mer palanya ngayo RJCP
1: ayo do ala kun dao mara mara ka bookmark ko randa northern church na kun rep rep community na kun kapiak kalewin ko kadoan na kun local raman gining kamilingin be awala ni kita kon likalikan nga ma na kon menwira ka Golden Island Croca ka Raman Nengur wala wala menwira ka Onpele ka namun likalikan wala bala lilitikuro Ropa Peswick tuwa na ni Jaman IJCP ka bookmark ko ayo wala Jaman. Wala wala namin ito ka dyan, mga malto yan bala eh. Wala mga butter ito hindi. Tao, tuwal tao, naman ito yan. May kit naman ito doon dyan, ma. Magiging kong yamar kulay nyo, repun.
2: Karat mo lang, ano, repun dyan, RJCP. Active na malaw niya rin, participant niya rin, malaw niya, sentering kong mala. Yo, wala nga if ito ka ba yung marchin na we, na malaw niya rin, participant malaw, jamal, rally, active, ay lakang rupiah gulion. Ilang nga ito, sentling to nama ko nito nawe, tending sheet pala niya. Nama to ka, ah, doon ka marchin nga ito, nawe, na kung Europea, yakan ko yun, marchin nga ito ka. Ako nito, nila, nawe, jam mo ka ito, nawe, sentling to nama, tending sheet, ah, doon ka bang marchin, ring mo pa ilipin rali, work na office lang, hanggang to nga rin. Arapin, yaka, wipili, bangon nawe, bangon ulit ka marchin, wipili ka nyalo, nabin kam doon ka rin, or active rin, or, wala ka lang na guna bi kadara bapro ng wala doal yung bango niya lang wala balanda yung ang tuntual dyan mamadal na ng RJCP official work ngur nga rin lang ano wala bila ka bango dili niya rupi wala ka nawe rupi yaw nawe bichan nawe reporting wala wala dawa pala sentling lil pili nawe one day magjamak kidali subaysan malangang tur na sentling ngur. Yur mala kamarki bili kon yur ngun mala supervisor kamar ngi mala buko ari pinyuala lika phone kur na mala jama na we walang kwa rupio yur wale la kamen bola jama ngur o na guna bengur o papro ngur o na business mala balanya
1: yo may maktul na o malo ka ay ni sentelek ngur jan kama ka nartin ngayon yung bukur ngin mam rupia.
2: Yo, we're going to do it. We're going to do it. We're going to do it. We're going to do it. na na baprong or kanina o dapping or wale raling ring map ka wale balan da di al der bagi jamang or Brenda Jeff to ngarang nga dun harbaya karamrangi o ina kon liga hell di al ngarang ngarangi na kon bapr to di al guna bibi o na business mala ngarangi kapla niya ka yori na lewa nga o ima ka goyor mero o na guna bala makamarichi na kon matumimang kapan sentling or
1: Awe pa jangan bapur lel kan eh?
2: Yo, bapur lel guna bibil na lakara malawal sensing pun mana mangi.
1: Aper aper.
2: Yo, balanya.
1: Yo, thank you.
3: Yo, ngaray ako Fabian ngarpicho RJCP. You listening to Raymond Gunning Yolong Radios.

0: You're in the car, doing the Yulong radio.
1: I'm Yako Adrian, going to Guru. Tango, I'm getting, but I'm going to Yulong radio. Kahan wang anda na niyo rin na din na raman gining IJC pingwa yo main mak
2: yo ngaray ako Fabian RPGO eh. Ka diyan ngaray kanyama RJC pingwa
1: yo na kon dami na kon diyan RJC pingwa
2: ngaray ko dyan madual diyan supervisor ngara wala ngayo ni nyamna grupa na ko kapo na na kon nultendo ya madura ka do locks window kari po ni concrete mala jama ka ne mala concrete slab jama mala
1: yo mangi na kon ngara lengo ara ngama ni galen kon ke jama undile pala na wala tura mala undile ara university na ma adona ni warta
2: edo na warta ka jama dola ko nili 6 years na 7 years na ka dola ngara jama maram ngara tu mreng rupan nyawri na yaka ngay dal jama RJCP yaka ngay dal jama bali akon marichi jama lel ka enjoying dola ngay jama bali nyangay tu marichi yawri ka mreng itri ngulan akon nakola jala mara later in the future nyo walto wala na running yawri nyo nga ngulan naman akon nakon walto duro arto daw nwalang wangor ulana we kon gola jar walto jama jama ga walto yakan ngara ngara kodo ni walto wal pingane nen jama yo
1: man mak tole jama ni na kon dal ngara ni jama galen ko jama ni abitan bele yan na kon ngo ka ne ni maram ni le pa certificate na kon ni le maram orong certificate na kon ngo adona ni ga bolo na kon ni tudia la man giring na marang
2: yo dera ka bolo nyal matura man ni na maram elang una kalang una future na rakalang ngam rakolo marwat ya lam cingutan podung wal kanen bar tunga rain nama wal tu bitene bilak ngarapen apa mirngo jama mirwal tu dartun
3: yo ngara dia spawan barnga tulang alge jama na ngora JCP ne dal ya kadal jama ni wal ganda kun dal na pliga activity bene nak mangi tire jama na pliga nak kon course na ko concrete ko na ko kapunda timba malajama iplamao na prodo legal dual legal marketer na malajama na kon jamba na pajama na kon cross malao na timba mala ko jamo cross jama drill mala yolo mala balanya
4: yo

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Yo, kang ala to da ola kam. Yuri nyi ngene rako ya pa me yuri nyi mo kan yan malai linyo. Mai linya lai ngam mai mo ri guna ra yo. Ingan wa ngang ol nyan malai anding lan marikin. Ani nan denyo ka balara war go yo nangara. Pai malai marikin bicara. Malai marikin go angain bicara ko ne ya pa me ri ngora ko.
2: Yo ya ko.
1: Komel pona muka. Yo. Helpona nakaral wala nga yo wala kay bicara na yak na yala nga lito man yak na yak ka marikin nga lego rako mal turjal go para lang marikinan bala nya ay walo ina kundual para lang winya ira laro nga na lang yukan pwede lang yung makin nga rin nguro nga kaya dulikor marikin lang yukan kandar nga kadabay yung nga rakan kapicara kan wangan wae. Jai kira ni ko jai kira ko yang mal terjal ko, mana dalu anga meringgi ni dulu dunga bicara nanggo, kalar kamar kiri nyokan kurpulurian, kurpulur dulu nawungur anga, lari bambi cuanga ya ko, kapala nyokan marikin yang ira kalla, nguruwarnya lagi nala nyokan marikin, main makan dalu ngunja, balala nyunda angal na yul ngoi, yul nyala ngunde mukul merengo. Marakan warakan batar. Ay makin ni warakan dinggang al balanya ay waloy. Kuy balanya warakan dinggang al makin nang al nyukan bay. Lingwan marikin yan. Kagandar mo nga iwang al bay. Tiyal nga linyo na wara ngur. Alam siya gul mo der. Katot linyukan ninan. Ninan linyukan yurjan nga na linyo. Bay ngo linyo ngata kanalukan na kapu. Kakultar niya mang bay ngo. Ninan linyukan kapikyan niya linyo dal na nangalo. Kay kanaran kulta. Amai makin ni mada ingam bay bumala. Amai makin warakan ni bumala tinggal na wala. Gur dengai waloi balanya nak kundu walu walu dal. Pai kul tangun aku nara kangali jaja nang atal na warakan na bijangara. Para lenyu jaja yurna. Jaja lenyu marikin kan kangai inda bay dar na nangal. Lenyu langal ngadep miringui. Pai yur meraduan ja. Para kai kan warna yur lenyu langai. Kung aku ngamai bijangara. Ya kan ni ngah telingat cium arah tu dulu dekor bicar ngajar aku. Ayuh ninggi kan kan macam orang tu jadi kena nak bicar ngarah. Amari cinta burna lenyo. Nal kira tu madual. Ya kabar ada lenyo dual. Bila kan ada lenyo kanun nenan. Kabar ada lenyo yul ngau. Penyalang barang yul ngau bunana. Penyalang barang kena bunan bicar ngarah. Ayau. Ay macam ngah tenan penyalang mukul merengoi. Nawe aku yuar ngah. Manda nawe. Rakunya aku. Mahebek manda, ngatenan malam macin lenyalang. Kamera yang diburum nak guru pawara kan lenyalang lenyu macin luka nan yang urla, yang ura pawara kan guni kui malah tinggalkan waloi. Luka nan lenyu balanin nan nan perwara, unanin nan nan perkan malam macin ngatenan lenyalang. Kamar kong lenyu guni wang angur jam macin, paling nak guna landen guna tabla, adit paling nyokan macin yang guni. Bar kong ani, tu lenyu guni jaya kerak.

Yo, maka ngamayul ng radio, ramen gening kati ulkur ka kaya talamra dual maka radio ngamadol para kumurukat cirkul kalik ngor. Thank you.

Alakoya ko abanunji ala ribian ala nyali yul ngala krama gagaeli yo ka to la wang ngrang ra kura nin na kalopa ka radio grong ra to la wang ngora yo mo radio atko abala